ọkọ ẹwẹ adẹsẹ ya mẹyẹ nyango wáyẹ ẹsẹ sẹ tẹwáyẹ wọn dọ so wọn mi so mẹ ni ma bu sinamu asafo mẹyẹ ni mi ma o yẹ mi aṣọ esiesie yẹ ya. Shepherd, Baba, what is that? Olivek, Abiga, Munira, Sonya, me kwatin tin. Ne ba mo ni fasopa. Sa emma mamo. Onya mi mo kwe ya mo tu biara. Ewa de mi mamo. Onya makuma swa de mamo. Da wonde wa problem biara.

do wa ya me do so wana ne owo ya di yango po se owo le mo ti ya mi ya de ni ho awura de best mo da bede ba ku bayina ba ma awura de o sa yin kristo o ya mi chono ka uno tin mi cheo I'm going to go to the other side. I'm going to go to the other side.

kwanwiya nanso na me bezuye ama fumu ba no ne hu hia ma ajinkwa yesu ama wo hene yesu fa fumu ba no so adene ye nema aka fumu ba no na ni pa enim sa fumu ba no obebo ho kwanwiya nanso na me bezuye ama fumu ba no ne hu hia ma ajinkwa yesu ama wo hene yesu fa fumu ba no so adene ye nema akese akese dia wonderful sene no ni that was sa e woni pani so a woni da so ani awurade e wadi be sanu no betu afrim punchia biaramu amane biara o ha

0: Asa for me ba. Aka mo se vie du lié. Me se me ba ka. Ba me awu su. Me se e tru su. A fi we do ba to ba le ka. E wo Jesus di. Amen. Amen. Amen. Ka ko mo to ya me Jesus. O bo ni awu ba. A fi we di e tru su. A fi we do ba wu ba. Ba ma ta fu ile ni ewu. Pega o bomba, rana a uba. Pega o bomba, sara a uba. Quaco batoya. A few here. A doce. Hallelujah. Hallelujah.
1: A drum is slow. A radio.